0: Bana ba mama, turaje tuje noti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gabura mu gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro, mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwe gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ibyo mugira byose. Jewe ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho na twaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugeteje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi ni nkibagwa nkuko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse. Imenyo yarye wenyene. Nubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama. Ari bo badushizaho turi.

0: kati ya jibito kisango nini gra
1: kabisa leo hakuna naye baki kimya kwa sababu wote tunacheza
0: alo arikara bipi mupaganisha yaranzindukiye karavere batazira sogonga kabavuka mu ruringanizo zone kajoni commune bururi yagutse kuri no saa twakwera mukinanira twandika ari gukinanira cha gatatu ugitondo ciza kuri kubana bi wari bo Ornella King Ange bari ngaho mu ruringanizo na Viana na Swinge twavukana ngo niyibagiye Desire na Fulgence Lionel batazira kizigenza ikanamesha kari ngaho mu gikoto Teogene na Renova bari mu ruringanizo n'uyu Kenning hariya mukinanira ngo yirambire ngabone nababyara biwe bari hariya mu gahanda na Claude batazira mugisha akabari ngaho mu butwe ikaba muzi ku izina rya Caravelle batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo birambire akaririmbo kabandanye.

Clément Dango tengitono chiza kuri Jean-Claude na Kongole na Dos Santos na Mathieu na Kofi wa michano na bavyeyi bari hari ya Imurambi na Mutima w'Intare na Depute na Nyaranje na Sheri wiwe na Rukeke na Chomozi na Zumye ziriko mu Ruziba na Mabatari ya Nandiyanya na bandi nzuki na Ndayisaba na Chapara Boika na Ndyarurya na Jembe na Gamarieri abaskuti bose na 100 kilo damu na Mateka Celeste na Kilesho na bari kumanga indirimbo Sokuru Lake Dube indirimbo ya Sokuru Lake Philippe Dube ndugiri kibazo umutahe wawe n'ugumutwumviriza gusa nta kindi ahuraza kuyitamba.

0: Ego.
1: Igitondo cyiza ukomenyesha makuru kwiko kwaba iko barakora Imana Imana yabahaje.
0: Aha.
1: Igitondo cyiza ku bantu bamaze kwakira nyakira amatwi ku bantu baze gashinge n'ungu munani n'umunani w'icyizibiri.
0: Aha.
1: Aho bari mu kibanza Imana yabasizemo mu mirimo yose Imana yagiye bashyiramo umwe wese. Akaririmbo nako
0: yego
1: akaririmbo kavuga ngo Imana irishura
0: irishura ni mukanya nyuma y'uyo muririmbyi wacu Pablo Tiken na B-Face
1: nukurira bategeje kuva bukica n'ubusi ndahindura n'ubusi ndahenga amasi ndahagara nguma hahantu
0: mbega shawo hindura ngo bikunde ko mbona ari uburyohe gusa
1: iyo n'amavuta
0: n'ubuki bw'umutsama
1: yego cyaca na cyaca ari muheza gipwe
0: sawa sawa
1: Omanya wowe wose twashaka kuvugana ntari.
0: Ndakibazo mu minota 27 bibazo badukuriye mu ngata ndakibazo turabonana.
1: Sawa abari hasi ya kwese ko bamero kuboko bamero ko mushaye ushama.
0: Yego turagushimiye wana Bernard.
1: Amen.
0: Sawa. Performance.

rimiri meshi na yicirira gora murumva rero yuko gukorera hamwe bisaba gukorana inguvu ndetse rero umuntu akanakoramwo nubonebwe ndabona ubutumwa bananya kudushikira wundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Jonas Mumaramvya ndabaramukije cyane mwakoze cyane kutuzanira ico ciyumviro na cyane cyane ko nkatwebwe turimira muri cibitoke gihanga imvura ikunda kutugora iyo rero iguye itevye bisaba ko umuntu acarima n'ingoga ivyo navyo rero bigatuma umuntu yarimye wenyene adaheza ngo arime hanini ariko turi hamwe turakora hari

0: Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
1: Nolis Nduwimana.
2: Mwakoze mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabaha ikaze muri ano makuru y'ukuru n'umurango hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Umugambwe ipona urasaba ko umugambi wo kwimura ibisigarira by'incungu za demokarasi leta imaze gutangaza ko bishobora kujanwa ivugizo ahashinguwe incungu yo kwikukira wo kwigwa neza na leta kubera kubwo umukuru w'umugambwe. Ibyo bishobora gutuma kahise k'incungu ya demokarasi n'incungu yo kwikukira bizimangana. Mugatumba aho ni muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura.

kuweli kino ya muko mrambi pa nuni nune nga ukurambi pa wewe urazi kuwe notuma unomusu utagendaria urazi kote notuma utagendaria wewe gira geta kani sule kani kundelefona wakera wewe wakera ya kurasha Nahisi. Jangenda baroge mgesi. Ega siti na biza. Nyuna wata da bojena.

0: Aria sura kuzi chale kunye kako tulikumye gatanu kuri gatanu abani rewa gumabambi ni mukizwe mwe wakela nibiki none kizwa munerefu ngaha ahandukunda beleka mshuwa kunerefu ngaha kugia udurushule kufuga na neza na mwebgi kuri mirongi tandatu numunani mirongi tandatu mirongi ndugi ni ndugi mirongi mwena gatandatu kure shumanya sasa aliko mesaje gusa na uonza gusoma kuja Elias ya wikoze ni kuri mirongi ndwi na kabiri, mirongi itatu na kane, mirongi ine na rimwe ubusa gatandatu. We wa kera!
1: Ukunda bidasanzwe.
0: Cyangwa ndabaroge!

siyo ndirimbo gusa yo nyene Ibra amaze gukora hamwe nande amaze gukora hamwe na Satbi satura ma bafrene amabuye nakubwiye yuko Satbi ari umuririmbyi umviriza kwanza kitu kama hiki wona kijyowe sikia kitu hiki wewe Indirimbo yaje yitwa ngo humutu urumva ko ino ndirimbo itaza ivyorosha Nico gituma nakubwiye yuko Ibra wewe yamaze kumenyekana kandi turazi neza ko yarongoye umurundi wacu Nico gituma tegozanya kwimekanisha ahanyere none atimenyekanishije nga azoza kwimenyekanisha hehe

ijambo ry'umukuru ngo ucukarishime umukurura niwasanze utabonye amagogwa azotera umuhungu wawe aje kwitongoriyo bene wabo bamye barusanze abwirahire ishari izi ko n'uburyarya.

Reka nderekere agasozo ku gasoko. Naricho kizinzira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibatamu mpiyamu zotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindiza ku mutima. Ibindazishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona zanye cyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanye.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose. Je bivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba uwikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazubona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yaje wenyine n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama. Ariwe badushizaho turi.

0: muradutunga mu buhinga bw'ibyuma bamenyeretse ko iyo nkuru hitaraboneka ariko tubamenyeshe ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwatangaje ko gushira mu ngiro iri tegeko nshikiranganje rihana uwo atubahije iby'isuku n'isukura yatanguye gushira imbere ibihano bikaba byatangajwe n'umushikiranganji wenyine mu rugendo yagize mu bibanza bitandukanye mu ntara ya Bujumbura. Ibi tuzobigaruka ko mwidonido mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu mu kanya inkuru yarije amagara y'abantu.
1: Radio Indondo Culture amagara y'abantu.
0: Mu nkuru y'amagara y'abantu twama tubashikiriza iminsi yose ya kabiri, uyu munsi tuyaga ku ndwara zifatira mu bihimba by'ihemero, ibyo bita allergie respiratoire mu rurimi rw'Igifaransa. Muganga François Ndikumwe nayo yanonose kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero, asigura ko inkomoko z'izi ndwara ishobora kuba aho umuntu abaye bigategwa n'ibimukikije. Ibimenyetso byazo nabyo bishobora gutandukana bivanye naho indwara ifatiye. Ino nkuru y'amagara y'abantu no munsi twayiteguriwe na Claire ya Kankundi.
2: Izo ndwara zifatira mu bihimba vyihemero mu Gifaransa zitwa allergie respiratoire, zigize umugwi urimo ubwoko butatu bw'indwara nkuko bivugwa na muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu bihimba vyihemero François Ndikumwe nayo.
3: Igihe bavuga indwara ya allergie ni ukuvuga yuko umubiri wacu uhura n'ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bwa minsi yose, hanyuma uwo mubiri ntiheze ngo vyakire ubirinde. Kuvuga ubyo bintu bikaca bituma umuntu agira ibimenyetso byo kurwara. Ku wundi muntu atangwara neza za sensibilite yabyo afise, arabibamo ntihagire ingorane imwe imutera. Allergie ashingiye ku mahaha niba twita ko bagwaye indwara yitwa asthme. Rero bivanye n'aho bifatiye, ibifatiye mu mazuru byitwa sinusite cyangwa rhinite allergique.
2: Aha uwo muganga arasigura ibizitera.
3: Les allergies, c'est-à-dire que
4: umuntu yahemutse bimutera allergie nk'ifira, udukoko duto duto nk'inyondwe, utuguruka tuva ku mashugwe n'ibindi. Aho rero iyo umuntu abihemutse bigashika indani mu mahaha cyangwa mu mazuru, bituma umubiri ibiri waho witwa mu Gifaransa muqueuse bronchique ou nasale udindira ukabyimba, inzira ijana impwemu ikigabanuka.
2: Ibimenyetso by'izo ndwara biratandukanye bivanye n'aho indwara zifatiye.
3: Umuntu ataguma yiyasamura, ntaguma agasere k'utuzi tukasi tuguma twisuka ari twinshi, ibisere bitavura, hanyuma hagira ko kumva agomba kwiyagaza makaka mu mazuru akaba yivyiringira, hari n'abacabeza no kwivyiringira amaso nuko amaso ahinduka, hari n'abishika akavyimba amaso akavyimba umunwa, na nyuma vyo guhemuka rero bimaze gufata amahaha epfo gushingira cane cane ku miheha ijana impwemu. Ico gihe umugwayi aca atangwa akumva ko abuze impwemu akakorora, vyongeye kuvyimba acazana n'ibikorogwa vyongeye ko gufungana, kuko udutsi tugizwe iyo mihora ijana impwemu nayo two tuca bigomba kwiyugara. Turaganye rero inzira yaho impwemu zica, hamaze kuba hatoyi ntibagira zica zitangwa kuvuza umwironge zirenganye, kuko zigenda zitagutse nk'uko zokwakura ku muntu atagize amareje.
2: Izo ndwara zo mu bihimba vy'ihemero allergie respiratoire zirafise ivyuririzi, tukazobigaruka ko mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira.
0: Nuko rero ni nahaduciye turangiriza, turabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Shimiye kandi na Kofi Olivier Rubera intwari niwe ariko atuma amajwi abashikira. Twese tubifurije kugira ijoro ryiza, mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
5: Nolis Nduwimana.

0: twakira umuntu wanyu ku isaha 4:10 umuntu wanyu yamaze gushika ku murongo. Alo alo. Amahoro.
1: Namahoro.
0: Inde tuyaga bwana.
1: Songwes. Kama kawaida sina mali na rumaruma.
0: Uri hehe kuri no saa?
1: Uri hondi hazu sanzi wambonyo wa moshi.
0: Ah kuri nani? Okay. Reka tuguha kanya wifurize ijoro ryiza.
1: Reka umuryango wanje, umukezi wa kitumone, zeri nyine, kandi mbona inshuti za Derene, ndimo na Kingu Sharome, abona n'abana banje. Reka nje mbona, wewe n'umuryango wawe wose, reka nje mbona, Korode, reka nje mbona, abantu bari nawe ndamwiwe, reka nje mbona, Mandela n'umugore wiwe n'umuryango wawe wose, nawe ndabumva, reka nje mbona Buhanza, I'm looking at the most. Mukamenge kumushaka nabandi bose bwo nyumva ndirimbo
0: ihe
1: kwa nema
0: sawa turagushimiye

0: twakira umunwanyi wa nyuma. Alo.
1: Natoga banyagaseke wiye twakunda radio indundi kiritire.
0: Ninde tuyaganire tuyaga.
1: Santos de Santos ngono w'Imana.
0: Alo.
1: Amaro Imana bane nawo.
0: Amen amen.
1: Umeze neza kamfiti yani.
0: Turashima.
1: Ewa natoga ni sawatu watumeze neza twumva no kuri radio indundi kiritire asabiba byifashe neza cyane kabisa.
0: Urumva ko twibereye hariya muri Amerika.
1: Asa twamaze kubyumva no kuri pose muravuga na isawa ngozi mu gaseke buye.
0: Isawa ngozi umvirize gato, umvirize gato, umvirize gato. Tengo la voz igual vestido para todas las mujeres en Venezuela y en Miami tengo cuatro. Why you this?
1: Hey. Wamwe ndemera kwivyu.
0: Ni kofi.
1: Kofi birumvikana ari ya America ko yahiza hari ya hanye Washington DC hari.
0: Ego.
1: Arahiza kabisa yitahira mu Burundi kiti cyane yafatani ya kuyo.
0: Umve sha. Umve.
1: Ateke hari ya ngundi mungu wariko wala kata ambita bando maka kata ambita magu.
0: Wabagwa ya mafiko ndiba ambazo wawele kutazunzu mutkwe.
1: Yaso ya wala zunzu mutkwe kabisa ni uwa wala munu wima.
0: Ago shunguruka shunguruka.
1: Leka shunguru shiro kabisa.
0: Aha.
1: Wambre niwe ni mjango hau. Mazatunye sema kuru wala diyo indundi kitiye bose ndari kutuza ideolojiza ni waji umuyo bote wala diyo indundi kitiye ideolojiza. Nuko wajira kandi awa DJ wose wanadio indudu kitire wati wajiza magati mimuari wakati wajiza mafrasi nda wakati idoro jizo. Idoro jizo kumujangu wa njigawa mkutukaya tamboti mama wa njigaruwa sanyenge arupela mwure ngo niwa jimba mama nusika ngawa mwure ngo. Nuko wajira kandi adrianu kutokoza ngawa mwure ngo niwa jihari ya makata ngawa mwure ngo. Mutama kripati njini ngawa mwure ngo tijiri idoro jizo. Ngaruka ngawa mkutukaya tabuzi mwanda wende jihane mngisari za mgini mngisari idoro jizo niwa jie manduru kumugerue na atiro kumugerue idoro jizo. Nuko ya Ramazani ngao kumarue tijiro jiza Mutama unwa yanuari nabi wego tijiro jiza Ila jia nuna yadu sika jamu ngahanyi mga Makadu hali ya mulimi nga kayo kitijiro jiza Kwa jira uyo unye vwa sikuwa ngaha unye kikende miliko ngaha kitijiro jiza Karabe ngao mchini ndo wuhanza mchini ndo niwa jie vigora waga wata Jikonyo sihali ya mwizenda tijiro jiza Niwa jie mwono wakitu sika jafela ngao mwizenda mwizenda mwizenda tijiro jiza Rasine ngao mukanyosha, Ines mukanyosha na Nuwera mukanyosha. Niba giye no Robert ngao mukanyosha. Robert hari mugina tijoro jiza, niba giye banuza Aristine ngao mu busoro tijoro jiza. Dona Vini mwaro tijoro jiza, niba giye umuntu batugizana. Tege tege giye ngao na bari kumwe bose na barasa bo tijoro jiza niba giye rasamanya ari isoro. Izaka ni tijoro jiza, Emmanuel turi kumwe ngaha nyene, mutama bari kimasi ngao anyu mu